Na tewa, honanu is na mayan na matiwa. Ay na tewa, umami yang kisa, kita umay aonan. Papita yan po tewa, hihin ye pakamiese. Papikipi an sa akbit, itam ikuyanis kasi akiki. Na itam tewa ye pakam, itati may. Hihi taas awin kakyang. Pati po tatayong kahit tahopite kayang umag. Tewat angka, umuti may aw, hupiya tutak, italabay, itukay bayani. Batian ihihi mo yang tewat itam it. Hakti may sunanep, hakamiti may te hakamhi te tibak, hupila bayit ang tawisak. Umakatukay ang kakuspi umahin put aw, pa umaket, kenaan ti mayang o tatayo mo. Hakupita kaite, haknabot mo sungyanin po maitama miyaat at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hakta kaite, haknabot mo haki auhita hini aatotak na umang tuwa tatayong nanapin katiyang umaka kapanyong umaitaho pilabaye tukay bayani. Matukai baya ya umusu mai umakwa mai umanga mai umana mai amami hupiya atutani iya tuwa itala baya pashima itam son hisat pahan la baya pashin ya pakam akies ni papi ansa hakim yante tukaye nanami pahan kwasaya atutang itam tatayom niak itam tukayak itam kushin itahu pilabayi aato tango. Kimi au itibuto ting buitam maus ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupiya aato tani ka nanaw na ka buitamay panish lalawang na buitam buwayok to tika na hupita ka ita buna yan songopang akunya ita ka paminamisutsap hupiya atang buinami isobit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaipakam na himuitan hupiya tani pumasutsip pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaipakam na himuitan yayan hakimay aw ya tutang yung umatuwat put itala baye tukay baye umaya pakamak songka Uya boyes ni umak mong basto tini. Umapito wat yap itahim mo. Itam put kamatap yan. Puyan it yap itam hihin kasi iyong wa. Umatatayong po yap towa nanap hita umatotong ya hihikya. Umakayat pakam umangamay umanamay. Tisti umasomay umakwamay. Amami nanap hini aatotan. Umaka kananap hini pakam yes ni. Umawungwayok to tek song katawa umakati ang wawayani. Haksak ao kananap hini aatang pasak ao yata. Pamtu kaye pamhita hapi aktawa mung basting umaobi. Kapan hakam yes et umayat pakam. Umakati ukalyani. Hakpante uya wakati. Nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kananapin yeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam de kyanta yetakam aksinong disobi tutim tatak maysok ak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam dewa kati maysok hakam hinsat kyan umaobe kapan hakam yeset umaya umakati ekayan puyomi hakam yuma ekayan isuk kya sin mo yangan eh payasa